0: Dewa nu parantos aya di ieu padepokan Dawala sareng Astra Jingga. Uniraha ngandika, semah kapihatur kahunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga.
1: Oh, iya.
0: Cuma haturan rawuh ti abdi geus.
2: Allah Taala.
0: Sastra